Karibu mulikiriri mwanze umabiwe chingiriro nga chenecho ya chingiriro nga chenecho chikabe ni chingiriro chichindi ichumira libulameso mwira libulameso ni chende chika kwa sira ukwila vira e radio moto butembo beni tukaba neka kuchituwa chika mbali amutu wa mabira kusahi nini ritondiri uma ukwila vira e bangira ya musha kuluwa salumu mwita ketake mkatu kumabu na sesene

0: Wasinja mushakuluwa arseni kabisa munaluka lukena kumerera no mushakulu ye George Makeo hauma mubimaniri obwa mu director mukulu kaula mu Moise Kalemperia hauma no mushef uwe programa yikuwetu kaula mu Philippe Makomera utirishibirirwa omushakulu wetu ye kataheruka ikitatumberia nashabo Kando bakatu ila mama hango, tuangatoka, elibitu namureta echende echumwira libula meso. Muli kirimans, machero chakanya chalaba. Tuatuka kanya, obuyiu, nga bukingira buti, wadui, nga bukingira buti. Nibwambu, ribia nziwiyo onde, tuanaka nja bandungo ko, riyari biyo boho losu liyo mumu berewo mundu kasungo mundu niyabere hitana usanane chendu chabene muti mamuvi dungi uyuhu wabia usanane tendri ya madeni uyuhu wabia usanane tendahule kirirano mochi handa usanane miandu tuanaka niyamiatse minji mulikiri umachiro chakani ya chalava muna ure tukakana ya komu suko netamero amni suko netamero nibwambu awaluana iye miyazi tukala ira wumwasi mtoshika na kumwazi wanga tukirituwa ticha uko chitongola chiku wetu kutia kwa taifa iye tuye Kongo nero tukale ta umukekera wetu itu wenga bandu ave chindi echumwira libula mesu tukakana ya uko tamero iya baluana umusukone tamero umuli kirimwanze na tukaba teikana ya eribia aba na betunga tuanga menyabo tuti kushundambi eshe tamero omwana kabya amabibia enyama bebu tuwa machihanda chikata vya ni chirishimira na reka ngatera nyanga chihanda ililibia ngoko mwama bibia no mwana no mwana ngoko ne matunda uwe chihanda ilikanya chuni ilikachia chokobure omwana ne bukaki omo chihanda kundia banabata vya mochihanda eshe handa vya bukaki na chikareka munaburi tuwa kanya okumati uwa samalire omusuko netamero Ukandi ibulia busanana chimtu katika na ya omwatsi urikania okomusuko na tamero. Iri arivia obu abu, buabrevia buonji omokatiko muyi. Obu abu, buabrevia mishindo mishindo omokatika bandu. Tuwabatulia sombola, eritsibi uloko omwatsi, uwasama lirie omwatsi walengo yo. Iri arivia rilivia ngoko omusuko ama vila bilia hokatreho busanana tamero. Muli kiriri, tamero ye yae. Etamero che chindu chushi chushi echi kata amenge awo mundu. Nere kakua katuwa mochikuhi, waka ulamo tamero. Na che chindu echi kata obwenge awo mundu. Chikatuma ituwa tutia etamero. Muli kirimwanze uye takenda ke, umbole kirire. Muri uri mulwana muri uri mumbesa unyure kirenda ke muri uri mushakulu muri uri koyo umburekerere okumwetse unga kana yako eri buli ori areno etamero inaha mulirwe okobandu boshi etamero Ina wili ambukumbi ya vya, omo chitongore. Kumbi wanganabu ambu ye. Aba ni wanganabu ambu hei, ndi bubu natula, kera, iri tukira, kera, kera, bubu natula. Waso kuluwe wakana nyubu abu, wakira wai wakana kukuta yubu abu, donge abu renge abu. Ali wenga sundibu anyitia, mbole kirendake. Ayo tukalu la ya ne habe. Omwatsi wa heta menge hino ehiabu oba soma okubaluana wabere byabunje na kwabere asa bukatsandia emetu yabo mabauma twana mabyana rilenderero ko kapsalama twana mabyana rishalenderera ewa maneno nerishalenderera burema Tulangira nguku abakunini banji abemetwe kale njo yini abantu abarikwa mitwe retsanda inusana nubwo bwo ribyabone nyomo metwe nyina uche temwanyaje eikakangana ya abantu abali atsanda kwa metwe bakayeko kapsalam usana nubwo abu kandi ye misuko abajene muri kiriri umburekerere ngakukangirira ya hake abike ngande soma hano amakitabu nyiwiteko iri kukanja tramero ikatsuka yiti na yekasa yiti na yamakulia abolo nabohayi etamero nitini chindone tukaka ulamu kukua kuhituriko kata menge. Simuanyi wa muhanda hania katu wabu yengu. Habia na katu wa menge. Nibuambu, obuabu, ni katu wa menge. Nibuambu, nibuabu buka, bukatu wabu ngebo mundu. Wahuli yo mundu, ini acheneho. Na katu wabu yengu, yeye ndi ni hende ikabia kaulamu kaulamu mbundu kuni katu wabu yengu. Tsayo tukaka nano kukatu wa menge obu wabu. Nerole nubu wa mete mekiria abaluana. Mulikiri niba nabangahi omochi handa abo uweteko abo wanga menya ngoko babiria baka nyubu wabu. Inge kumbo mbire nyitino hanena bande aba njibo mubu wa shabo aba kanyubu wabu alakini su wanga menya kundyubu wabu mwabiria se mishindo mishindo eyubu wabu. Ama drogi awite mena manji lero sene ntokeri ya ula usini eshinao sene tatokeri irite iri ya kuzibiri ya rundi yao alewe aba naba na shiwo ne manji haberi vya kazi yuvandova kakola aba kakukuta ya ama buwaka tamira ya abalo nabeku watu halie kaulamu panji nerio baba reba kaswayo kayukumule ibaswayi ebyishano tabe yo nobuguma ne milihi ebyo shina mete bishibe kaswa bakumule ibo bya poussière kafula biku mashini bya swa bya poussière nare muri bakahira mu kinachi bahiramo ni sukari iyo nalolako nyina uta kuyoko hano heke muni sukari na bulanga mure na behe hiyo abalo na biko tumule baye bondeke akima ya ini tulamo ni lushamo mbagara mrene nusu ya lopa kuse lopa luma ini hiralo tiomo aika ulo muchi energy energy kuse fanda tunata ulo mu fanda mtu wa luba nitaona ule kiranda ke muri kirimanze sina ndikwa ne nimero nitakire ino wisha abantu bondeke iri bakanja ngoko homus kwa mahikira okwe kwa marira etamero tutotia tubabere bakaswa aika ulamu banji babe swayo bakatu ngutungulika namo na hehe muri tangaushi baswa hiramo na sukari ngoko bakande menye ayo ngoko nalangira yo ntena samarero ko byala nero bukabye pusier ukana so nde sosa bete bebes tabanye mambola ngiraki nebinduwe kaswe bawabi chena bebesi bo ibu miabyo baswabi ya siyari suwanga menya wakala rirabati umubu wabu kuchula rirabati ya mulio mobyalia nibu ambuwe yyo yikande letrachi ayika holamo tamero musha kulu muke kulu mumbesa umbule kirenda ke etamero yikatsanda ya yikabyanga yikasata yobwenge tamero ikabia nga ikatsa nga musayo wenge. Neri kufata nana abanga nga bubashi, haba psikologi bashi, miyati mwenyenga ya kapa sulaiti, umami tuwe abandu, neri kasunga, tramerika hivi yutio wengebo hake, ihabio mundu, oyuka ndibia bukutu, ihabio mundu, oyuka ndibu gabe nene, ihabio mundu, oyuka ndetombo kakutsibu, ihabio mundu, ayuka ndibia mwiraramia, haga haga. Ihabi omundo, niba mbwe tamiro, chiri mbecho, omo metro ya bandu. Chikatu mena ngana kura nti, wamabe ya ulechu mechika hulamu ordinateri, amarke, wana mau merera, alakini, ebie urinatere eyi kandi linge kanyaberia wanganasha tulano ko yende iyalataho bende nayi kabya iya bribya nga yitramire kukatambia kongo kwa metro ya bandoye kasosa nero tukabua tute niwambo tunamusebana bandu tunamulya na bandu alakini iba natamire isu wangamenya ebyo bakatumia byebyo tikiruto tukaka na yoko emisuko netamero niwambo balwa na betu netamero yire mubo abino bikabye byanga bikayuka yo bwenge chikatumi watuma waleka uwa sungonde ini abiri buwa benje uwa sungonde ini abiri narongaba ya shosini kutu ya maalama au mangamu kali virikoba na venyu iwe mubuti omundu kwa kula yo mwana iwe ukabi umuashi eritu koko okoba na wewe mupake rekula nero si changareka ukatende menyote omwanu yungo kwa abiri vya hano haa amebere uya abiri ya biti badilika, sina mnyanga ya mabadilika kusana nachi. Na ya runye babu tingaba wera, mubie chonjo, mchengulia meso kutsebo, tamero ya biti ikomoba luana, wabiri ya baka nyo hendo hiyoto wanga menya, wabiri ya katumia madrogi, ya kaula amo drogi, ya bindubi kata miraya, vileo, wabiri ya baka tumikisha vendu mbali mbali. Na ryo, tukabia nabu mumuyi, angana kutsemba mwono muhamba, isi washi, ukutu ya lenga meno kamo kunga, kutu mukaka na ya, kwesi ni alehande. Isi ure na ye. Na ya chikatuma, iwa sunga, emi usuko, hika iwa tachitia chitia, iwa sungote, eske, ebibona na baka kolave no. Tuteri lebi ya kutu kare njo, esa tuwete shiondwa, kutu esa tukayata. Esa tuwete oloha, esa tukazika. Mwateri lebi yao. Ukasunge bibona na bakakoloti eske kabisa bano eske mu bakana lengekana yoko matso bakakolono ukasunga mulwa na muzima wasungine abire ine abiyetwe abeti bilunda hunda enya sangera byati ko okupichipichi ko hunyuma tuli amabero ebyulututu ndio mulwa no yu angasungire angeyirie makeo yo manzera angabote baba yuyu angeri kabisa manzera kuti baba yuyu angiri alinga shantie yo mwanzire kuti mama yoyo nero angabure ti mama chaverecha basi mama tuatingirwe donge everenge satu lyo maluhol bala ngire chakale tra baba u akamure tulutu tudonge ngokwanga na kukalo ko pla imuto loko baba wewe abi akali ni akakola byebyo nimambo abaluana ayiba mahikira yeyo nero tukai koko chikachere yata na mandi bakafanya maksida bikabi byebyo eba bereta mera kutsebo alakini simu talangirubo liye nyurubu hau. Akayo muduka timumbia kwa nerishi kwa jambu. Kwa nana mwala wa Filipo shalisha nyo kwa nana kwa ule nerishi. Asa yumu niyaba shakulibo na iti kilimu wakale ngika nyoko miyazi. Nga yekaba sulayeti. Miyazi yoloholo na magumu. Vaka suhanga wangaira vati. Nadu inye shate mune pati ile nerishi. Nyoti alanga kwa nana mwala wola kama vile nerishi. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay hilo mamutu yeta mero eye hendo hiba kala iliraya omubu abu ikawula mu energy ibalubo byobwabu na siba she energy inga ilikomboze na maprodu awali ate chikara kibasha changamo awe towe lokale na wahi na behe na behe na rachikatu umamu na uri ya makonini ya vya manje ukubalo na betu kwanos kumabunu mulua na wafulani ya maya pang nubu kunise buta hama mwere tuwa ulirenga kwirechi nda ya berivi imba kuche buchi ndi wabri yako veronda na behe na behe awa mabu awo tukatumia okwa veruwa venu tungaba luana tuye suveremo narubakao tusosa ya titi chimbaseke mkutu basa, oyu esike, ono siyama bie nga mwala wangu bilo wali, esike yonaye, kama matashara toluka ndalo nani, babi, ya indi labete, ye pichipichi wakenda, siwa jeshinga waka, nga wakala wa mubandu, siwa shinga kuba nga hola nebya, nario chikatu mtu watu tino umuli kiriri mwanzi, ngaso ndi kukanja, beka ngobe ngahe, biu wangate ya mumu wana wawu, ne vyahe, biu wangali ya mumu wana unerimu, tokerimu kontrole, tokerimu kwa mirumu wana utimu wala wa ingamu kwama, ngukona ngamu kwama. Muli kiriri. Oma naka tamera isiwashi. Oma naka kutsanderako isiwashi. Ababu tiba mavelera tuwa mavelolako. Omulu, oma na akingiro mochi sendo cherengecho. Akaka ngirira yabande. kundini abere bayera ne tubye tukalebya omwana wa mabebero koba abalwana abale bakuluba kulokweye iwalebya nganema ndebya ne faida yakandulushomo bandu bakuluba kulokweye kutsenga kisu benyuma okufatana na mebere yale nayo omundu akatsamba omundu akatsandibawa echindu echiri kwa byondo wamabite kacho omupirire lazima shuhalama sikandiba niko kubyerire kundi sikirire alinga munambulikirire nero iswanyi urutinero kunde mwala wa yumaka beroko abereko balere balere bo abosi ba bo bana musatanda yake bana bali tunashibo bakatsanganda yake ache baba ba la ba Filipina wa hali abo tunashaba ego tama yako mfano woyo ni mambo mubuti omulu chinoti okobana ubuti kazi nene ere kola kubo ere kwa merera bo kundi iwe ukuririo mwana akana bya babuti ba oma ba oma omulu kaso ndi butuka shamuru tino tahe inje mwala wawo kasenta shamulangira ndeke ha ewo basi mwala sonda shamula inga kwe ai omuntu nyaso ndiya kuwa muhanda ni bambuka tsura mwala wiwe ewuka tsura ni bambu emyatsi yabya menene ani yake ndiya bande mama langire mama wa halia ngasangalala Suzana wa halia bukira kashani burati ambu abana bayi iba yeyi butirya babuya ndange emyatsi yabya obokoyo mulekiria mukabuwa bwaluba luba bame kubura matsi ukapokerawo iwa horekerera na iwo teri mubulia na hake tisa twangaira tuti kusudi ehali yo mulangira mweyo twali byanga twangana menyanga kono kwene ne kutse kwa mikono kwene twangaira tuti kusudi ehali yo alwe muyo iwa buli tyo mundu tsa ukatsuka wa mwangira monzira wa malangira iwo kokona bya utya eske na wabana bawo hey ibyo bya berebere kwa beta betia abalwa na bale hali mulikiriri mwanze umbulekiri uko bila chende kino abalwa na bale hali hali tulia habe okubalwana naro chikatuma ewa sungamu munabwire obutabaliwa mamenya abalwana wote bakande bya mu matse murebe naro baketuwa ticha itwanga chihuo na shi chiwo chetu chino chirimo bundu bundu abona bangana tahulwa mo balebe Nero iyo balo na bakaya abanje bamubo ebabaretsanda abanje bamubo obwate bokabatwalayo erisa yimibiri yo mukihanda alewe munena buwene abangana korera chihu nabangana tuwe ticha nabane mutuwe ticha tseho abanje bamubo nangana bwanti batsandire ndoka bwekwa nana nero amulo mubuti muri chenyu amasembere shawo akashakura tino tae sinyita langira ndeke mare wawu nomuri bana musi bana bali ba fulani basi tutetisha lebya ehali iwe ngabulanga achine ko kwenene kutse basi iwe ganirye nga kakutsura kunde bale ba bani aho sibitete hibwa donge everenge muri kirire nyorekira ndeke tutya balwana SNS reno itsandire abanje bamubosi babushibushi nangana buti abanje bamubo lakini abake bo bwene abanje bamubo batsandire leno usana ne drug tamero shubwa nashi hani uko nyubo nyubo nyubo wala ndo yali nyubwa bwa ndenge ine nnya ba yarabo onye tubo yabri ya mutamire ya nana bakanywa omubu biso biso ndo abukasa bukakula chiro kuchiro nyana masaka nyabo nyana masaka ba yarabo nero shodasha kabe ba yarashi lushingiro mo mutwe amuluka kabane kai ko kapsalamu nero muri kiriri itoto kina tuliba buti tukina tukoba nabake bake tusabye Mungu tuwe tikaye tutokere hana bana nabahania bage hihi kutoka ndo bakase banabo bamabisha kubura omwats watu kiriwo na repokera ndo myota a omwats unga nenda ko konyeti musha kulo wa dalmo kalia baho tiwasinja twama bisunga enza kana yikuwau utitwasinja okochehende na twama kusima musha kulo wa dalmo ngali anantu na shingo kunye kwa Avenue du Centre Arsene kapisa ukabuna mulebya hoho kashimo kokitu hiriraho tune mu population zakano sine ndite ni mero arongesoma SK sa okubanzibaye abanzi bechende kundi babirebekisho nimero cyo mushunye kutuse kuwabo ishyo ngandasoma amavya mushakulu wa chilumbiro toma kukunja kutoma kuramucha tuse mochanya
1: akasi moka kanoka masero mo generation de sage eka sondolawa na mutsitsi John hauma message seira eka sondolawa na telesoro vindus
2: Itaimi nyalulengo.

0: karimo mwalimu
1: mwashinja
0: ndetuwa maikuma kuyero
1: ayi
0: na ba na vega baba vama vitimba vama vitimba ndaeke ndaro sida tabia kono kat no yukatsara gawo
1: awo shiba biri hikara reto ndishiba bamutukara mukayara biyo le hal hal
0: namata namata shima kuye yukare mbere yo yukatsunga akarashi enye
1: yukatsaga
0: yako nario kuba umbiranga tukendega kinyonje ah
1: kinyonje tukandega kin ambwachita ari chitroga chitroga kintu kana batu garamu hi chitroga
0: nario kerem eretroga
1: no ni bwani mukarambia onashi abakangiria bakeva na mayahola ono ni mukarambia
0: retesa tsare mu baswae
1: inga nario chitroga Nichi hii, nito chikaluamo, naribu ambu ya retroga. Nito retroga, naribu ambu bachama, na retrogera. Changa na troga, naricha ya trogero kumulebe, murine buhanya, bukana trogero kumulebe. Nito ya retroga, niwa ambu, chitroga. Nito chitroga, tukendikanya kucho, chindu, kundi abandu, sibali batuwa, Omwati wari wambo aritarara kwa kintu nari ndeki troga kuti omwati akanabya isiulu ulenge kene tukaya kala kire nari omwati ni akutrogera nari ono amere atu handi kabaso kulu bakana wambo aritroga aritrogera aritrogera omutrogero aritrogere emitrogere emitrogere kiba wambo aritrogerera Kibashyambu eritrogerwa, watrogerwa ko, eritrogokala, eritrogeria, eritrogokarira, eritrogokariria, eritrogokere, eritrogokala, eritrog, eritrog. Nerebamba baba hiko kwecho, bati, ha, ndikuwa mundu kana trogokala. Ewa, uyayu ibana yoko vinyo, ngebere ngebere.
0: Eretro, kinamo chindi chinyo chikawa chit, eretro gera. Hali eretro gera, umundu ni ama trogero mochuna. Hali eretro gera, ebyari vena, nari vena, ibi niyo mochihani muhali. Nari wavyo kaya trogero. Nari manyangu, tu wahekamu ngume wa yari yari. Ukandia wasi, kanda wa subamu wa yari trogera. Nari rio, nari netro gera.
1: Mochia.
0: Ayuka bakabereke kendanda yao kutyo munaga wawo wo mulum nari kuwa okatogera okatogera okatogera nario iwe iko kon okwebogavi esuleta butu okindika lokaria okikalao ewa okatogera eretrogera
1: eretrogera
0: nari wotula ari oyo oyo katogera Oyo akabe ne musama sherita ya.
1: Ne muhemu.
0: Ntingende ya.
1: Na akabe nene.
0: Ngeti basi nari kubombo bakanyo sava. Nari iwa ukatogera. Mweke heke. Bala ngeratunu na mute kunyata. Na wakari ya chitu. Ambo hali ya hitirao. Anamu dini ya sheta kunyo. Kutsebe niyo mungunza mwaho. Nari wauka ukimia mokake kake wali watashi arandere watashi kandi watashi imia mokake kake wali ari yori eretrogera
1: kwa matashi nyevutia ayo katrogera kwa nene akabia muhemo kaya mukavoyira nari kandi sheli utambwa kendi utande kikunja kari nene ngane navu
0: eri uta kabe shatso meni eri uta
1: ucha nari trogi nari ama trogiria Chindu chinae nacho chatogiribwa omochimore mohwe.
0: Nario, nomundu ni aluka mamutrogera.
1: Mamutrogera.
0: Kuti ni aluka mamutrogera. Nomanuka uka oyuka trogera vyaria. Iba bakana munuka ambuma no yiyo mutrogera. Nari vya irye luma reje. Nariyo mubushi akulu, nariyo shia putaba nebabi muri nariyandre. Nariyo mutrogera. Kusangwa vya katrogera vyari.
1: Inga. Makwa nani. Iba sewa ambuna mutrogunja. Nariyo kaenda kajitrogunja kwechi kwa vendu. Kutsa. Mutrogunja.
0: Yo yuka oyuka lusa yibuma byo komote nare bya tonge rais ambo murundi muto unja ayatro asambira yo bya akendiye katunje bya amatunda
1: ayuma yabyo muto unja ari tokonja ari tokonga ehe ekinywa twama bya nari kwa kaka nabi abukoni kwa matotogera kuti olubanza lwa matotogera lwa matole marako
0: eribwe rekana togero ko mundu okala voti nareria kutogera muri aka bitu kangu wangu nareria kutogera ko enu neria akamata chenyita waore byota ni wari twere niko ere nioko oko oko chikwango kwenda teri ipinjeria matogera ko koraro ndiya manzunga ko mwatse wa eria kutogera
1: nareria na lubanza wakaba wambula mato kutogera lubanza
0: Ndewa mabia hula mwono vanda. Nero mundu wa loka kutogeri yuwashi. Nulwe lwa wonde. Nero kwa lwese hikawa ure. Ndena uwa menjiru mwono vanzu. Ambu uwa menjiru mwono msangui.
1: Msangui.
0: Kwa tae, mwono matashe nyito uwe riako. Nama herali tiku ya mbo. Cheno na cheno na cheno. Uyate kuri uti ya kuri uti. E nulwe si washi. Ese bere no mamuto wao lakini ilo asia kuhamba usanano yulia oyuwa makutogeria loko iyo yulia hamba wali
1: inga acho kwena neko wamala tacho ndake omukatike vinyobi ulujira abe gabana kwe mire nari omweto wonga ndiye embula ya makana wambu wa matundi ya utoshe kanano kwa matundi ukaniraye
0: abambo erimambo matrondi aka aka yitondreka aka bibya manene nerio iye bya miyeri iyasenda lakini rilweri riri atuka muto ndire woma awaber na nelweni akanya na richa bya chi chekumula nerio bahula umu matrondi nare umareka hula wa matrondi na kake kaka hula wa mukatrondi Na makora ko katrondi aringe mbule na mandreu akatrondi se akatsa pa we eritondiri nen akatsa pa kutse
1: na mashale ni lwa areto ambuye eritondiri tondi ona yona miyer otia nelio bakaba bya ulambo na marotogerwa ku eritondi na kwana ni wu akatsa pa amayetse akana bya eritondi nelio nenunga na ikana bya kwa matrondi kwa musala la Nero musalala tarikani akongi nyakale tamaise bakaya kurago haye kutsaba bikokoro bat tarikani ria kundi abantu bamatamenye ritundi
0: kwanza hali chesalala chesalala
1: nalo
0: nari choche katro wako choche katro wako kwa musalala Ama etia kabia siare ngukuiwe, nerichicha hulwa machisala. Na maetia
1: haka
0: ambu, uhiri ulute hilo momo salalamwa ahaka ya wa, ahaka tongera. Awa nerio haka ulawa momo salala.
1: Hei, omo salaloye unakwena niba ye ira, narini habia magese, inye simula. Hei, inibaka muna huire. Gakunoko kutembo ifukana soko kuwe imire kwi eaneka kayende kanyonyo twashoka bakachabere byangwangwa namwe ayabere bane kamunave salala kakabya kayende kesiya sandari olorio
0: imbuka buteri bario rikeira ye yemesola leyukwi ndiye mbula embula nibambo abandu kunde babere kunokwa bere byache atinanga holama chitendere kuti oloka kunokwa bere alukuka obone mundu ka himba rinzanze mundu ni himba rinzanze nari eri akumula kumula maetse shingiryo shanga shingiryo machitak kusangwe betu byo bekahamba maetse embulekawo nario amaetse ni olunia ni aronda nzer aya togerio mamushi Mwakanda salaba nubutu, ahaketa kanira, nari kwishi niya kwangura.
1: Nari niya kwangura.
0: Nari wambu, ambu kwa vire, kia vire vya chiku kwangura.
1: Kutia kwa naneko, tuwema tunemuwa, aretoa, wongo mtu uunja, kato unga yubiguma, na ya kanjiro mwa, niya sambiro mwa mtu, niya tuunji yubiguma. Hashavya no mwazi, niya batara lako, nari chavya chitoka. yashavya no mwatsi kutsi havya lubanza luliewe lwabatsogera yavya no bukoni ibwa ika kushimulo mwashi nario amandu vale sabu na luchavya luba lwavya lubanze bwe bukoni ibwa bukana abandu kwavya wabatsogera nario omukati kichinya retsogera yashana yikatsogera byali nario akayenda mweke kinesishira chiwane chavirewa akayata hamweke kishata shamya bile kuvye kobekana hwabo nariba wambo ndi mwabe kayatsogera mo kayatsoga kama chigona akayenda mweheli heke heke nesishira nyabireka abibona abibona chavirewa mwebyali mwatu tonemuwa ichinya itroga eretsogera nari chinywe cho kumbyo buli mundu nenamnyata Ah, uyu ni mutu niri eretsogera nari kwari ono mabwate tro ere tro ngeria erito ngeria kandi neshebya nerito ngibwa neshebwate nerito nja amashakanya ati nerito ngerwa nario ebinyere nerito ngera eri nibambo itro ngecha erito ngecha ebinya bibi
0: ari bakaba tuma amutwigisaye byabantu
1: bamabiwe amo arito ngibwa
0: nibambo mukatukutechetro arito omote akabya lasa akasa kwebe sanza
1: metana mtsa
0: nario echisanza cyo kikabya cyuma nari rihungaria lab nario iri twa kwe chitro ge nari chatogera hes erimambo chitro chikatrogera hes lakini chirienda Sisi chit jamaa bera goma bendo besanza hi changa hulwa machito kunde jeta togera hes nari babom tar chima ya chiria chitogera han lakin icha bere bana ubikalo bomo chanya mwe
1: goma bendo besanza goma habula hon rek chitro nari chama bi kahes cha chitro nari no muto nari ni wabuto ngibwa Wato ngibwa
0: nabakali bwobo bakana ambwa beretogero mirega ambuje beretogero mirega
1: nene meko katakata
0: ambwa wamabi mimoko okubo bunye lwini arera isini yaser
1: yo
0: neri ambwa oya beretogero mirega nibambo bwa bere mulavera utetra mukubo bun basini wamabe mukosera umu muhalia
1: abangereza bakambwa alkolman ni mambo yabere ya mundu ubu sawagire mutwa twana ah
0: etyo nacho necetro neri ni abetro
1: mirega nirio amo nirio kana bi kindu cyatogera umwiriri amuriri banacho ririba wa rikari bakire chamatoga mu we cyatogera umuriri ambo cyabere cyogera umuriri
0: ndi wama ririba ririba ne aho mama yatia ka akatimba akabya kasenda kasenda neri haye ine yatakula huni atakula neri havia iririba nibo mbini yiribira neri wa mabetogera iriyelbire kuribira neri ambonde makatogero mwiriba nibyali aberhola akawa behola neri kwe amatini shakurereetie wabeho mu musasa neri babambo amatogero mwiriba
1: washinja nario eririba wamabibu akuryo kwana nako omibu ano kochitogera togera mwiriba nere omundu akatogera aritogongera abitogongera nario omundu oyo inia amumaka amatundi natogera ko bantu obuli kindu kyatoga nario bomu uyu amatoga kuse ama amisoni yama yamulomo meso nari amatundi amulwamo amatrogonga
0: no mundu akana hula wa mutrogera
1: mutrogera nari ahutya he inge nari ukoluyira ndandi ndari twamatabye kwa kaluko ko hakana wana bandi bakangirire bana mu bamabihika eh nari watwa kwa kaluko eh tutere tashyeza kiramucha abandi ba abandi mukanye abandi bakangirire undi wa matahika naye umuka umura mukaye
0: cyangwa rya cyo ise bandu namakuko cyo mukenyero Kutiri na riyo riyo loko. Wama wana uchoko loko alo aloka. Naena siya lokeri kuwai.
2: Eri ni musha ukuluwa yomo chiko chelu wambu yomo loko.
0: Nariyo kaka wano.
2: Musha puta na musango.
1: Nariyo ano.
2: Nariyo wambu mulu waka o musango. Kaenda na muloko.
1: Ucha, nariyo ucha. Nariyo ano nitogonga mbiliba. Ocha.
2: Shishu nzuri, shuba irabu kereba kalota, konde herito wonga, uka nato yara na huu utaishi. Iwa yato yaru mumuati, niru wambu, yaru mwati uyu, akabeji tuwawu.
1: Mwati shenyivu, chawashi.
2: Nariyo, naba ande waka nato yaru omo umilolo. Na inyeli nyana muenda ndeke, nyani mitambia ndeke, niru kunya sungaba yenda niya babe. Na inyewa tukere muhanambu, na usuwa mabe yendayo. Swanga na vyanga vande sibaba babre ulayo he itukutuku babiri tukani rimba manyumba shunzuke sino mutuka hikayo na ukawa mabete andayo babere basatu nawo mabyo ko bandu neri bakutogeria omachebe ibakutogeria omuchuni ibakutogeria omobuhanya neryo sole menya oyukabe kuhano yungale na malenge kanyaliate kutsani elengerera ria Neruka utuka mwiga, boku shikeni kata shia kutu iraiba, kandi omo chindi chune chilo kwecho. Kwa wabiji hiko kana shia na mwangu ni watibu, oyu kakwa leno yebiaga yuyu. Simu wabutinga shia ngabandria wakakwa lebiaga rerusi yuyu. Neru, ama kutu giria, ngendo kabea. Eri tu giria. Hakana ibuane, hakana banekana kahoka, ambuyo ndonyera. Akahoka kana wakanyuma metri mwinji. Kakakabi koka maya matera, kakabi angaka kimire kanganga. Gere nga kanda ambira kakabi umuru shika. Neru hoka ya imatrika, kakabi imatrika ho. Kakabi ya ho, kaluka ya ikaya kwa ho, honunga, hongununuko. Uka ikaho, neri ya rubari nga kanyaye raret, ehane, haberebia, haberereka. Iri rubari ya magetzi.
0: Esa uwe mbula, seke baneka.
2: Otia.
0: Kakaba neko mamulu weriuba.
2: Mulu weriuba. Nendo nyera, ikato unga ya matundi.
1: Ika kurama, ama yetu wa mamutu.
2: Wa mamutu. Neruka hikaho, eyu ya vre temeraho, na muti ni anemwa galu.
0: Na bandova kana ronda maetia, iba
1: kumeshia. Mwari mwure kiatu kikani ya bakoloba na kwe mili.
2: Otia. Omuti ya kaga lawa, neruka hikaho, Iko kana mwimbo amabe kafungerera kabere komera hukundu ubusu zega sana rero kama luka bimunu ngama oka kiba hayo oka kiba momoto nerio ngoko ondi mukangira namasonde nyangichinyo ibwa nabande nabakana okubulie bomuntu baba katsenduka ho na malega bati wakarunda yaho mubali omuti anemwagalo akahuka kanemo ngawo Niriba na bandu, bwana bubaye kubatwala hobesha kutsemalega bakayanda.
0: Na utye mushiba kakama kuindika kakama.
2: Nikakani.
1: Wabadze. Wamenye buchanaryo amagetsyayo akomikohwa olotuke nako nokekala mushombono ego elole muliro.
2: Otya. Kuti eche eritoga. Niambo eritoga hakabi hal ehane aho mundu ahambire kutya hiker kutyo hochendo chere kutyo hochiker yamabya na nyama sana yangana na yerenga nganje ma inomo moto nayo yamabya nga yeka yetsengera kwa yekayeberero ikana shishira ruka kuti yashemete yeshishira bwo bwero bwayo yeka yabane ko kwetaka iri kone bubune eritoga ni luhowole ukatasha ya handi Omo mibere yushi. Omo ibi hori omundu. Tumu ikujini wachete. Wangana toga. E watu omo mutu. I watu ukuibwe. Okungurubani. Eriwa netoga. Eri akaga lio langrambu. Ama toga. E ashebua neto omu malingi kanya. Ulu nuti ya malingi kanya uwen. Na bandu. E uka nikari ya bandu. Ukandia wawulu ya malingi kanya wambu. E malingi kanya wanga yandaru wako. Tulula jicheo chetu chembele. Ehe. Famabe ratu ya tukalema. Esho nzerasika yukumuyi. Tukahimbane. Nebe sokero. Tukabiria ne. Na makonina unyakane. Tusa famabe tukabiria. Tukabiria mduwa kabiria. Homwe hondreke. Enya naba bandu bali andreke. Babi nabokobi ya liba. Na makonina kane tusa. Neri ibalibia. udi mo chendo bukake eluria a echo chemolero nirwani mwenda ni abatia nawo bashiba ibali mushalebia omumuhindano ewa yabulam bakandi aba yokurondia nero onekira kagoka utino muno mundi ndambo mungu andende nuko aver patalo batia mukwina obo buno bukana patalo ambo mungu andende Mungu andende uko oloka tuwa malingi kani uwen akarutunga nani niko yema bya bandike kwini kiro luholo kunde omungu shangalenda oyone muhumula omungu akalenda chi akalindi chindo akalendo yabere homo mukaneri wamabito ko mungu andende niwa uko butino nabere bya chinda neri omungu anyirende kwa neki da tshwa bega bega bega bega
0: eyo furyo kondi
2: ndiriye omungu andende
1: nichitogera
2: nichitoga
1: ayo nichana cho nichitoga
2: eyo omungu andende
0: Kukatoa.
1: Mungu ni anene mulume. Ayuka buwana rini anyala. Ini ebyo kongo tse na riate. Nama betogero mulubuha. Omochuno. Omobuhye.
2: Omobuhyo buwole.
1: Buwole.
2: Obutawote nguli.
1: Omu kenya muhwa.
2: Hii.
1: Ayu mungu andenda.
0: Nibambo. Ini ama yekuli mkwikwa. Kusanga aliyekuli imu. Nekuli mkwikwa.
1: Ega.
2: Aka yekuli mkwikwa.
1: Uti nareretsoga
2: mukumukulimo
1: twabatwa wamaveretsa ahinywa abako abega bamakwama bat netsoga nerio mundu akanatso era kwiri kweriwe mutu kana vho kwacho nabandi bawusa abolaso kwaya kutsogera kumuhwa nari kwana nekuva nikera nawo omundu anengere nali no babire bakatuma abolaso butamo mundu ba lweka luka kukwamerera kati he au ngotu nikera Ayo bota shekana yano kwechokonde. Ewa ule muminyo lise vandu wa vandu vahu, babara waka tongera vati. Amashomba.
0: Anevi mama takichetu.
1: Akarase.
2: Nechi yero.
0: Echi yero si chere muevi.
2: Echi yero chere muevi ushi. Chike evi ushi konde.
1: Teki tujire. Nechi troga na chikami troga.
2: Chikami troga rao. Tujumwe ukojumika ule ewe troga. Nero ewe troga. Chechi ndo chile ese chiromonzi. Echile eche. Eha nye enzera. Neryo. Enzera. Enzera yu. Inaoti ho ikalo la ya. Neryo. Hamasha ba neka chende chindu chechi ka holomo chitoga. Neryo. Tuwa mabi ya bura. Aba. Abe gaba tutia. Tuwa manga tuka. Tuka utinu. Evyo nebe toga. Kandeka nesha ba nika nere tomekera. Chikabi ya toga. Chikabi ya toga. Raha jeno. Chama tasha tomekeru kubilwe ho. Nero nichitoga nero bamenye cyuko nichitoga
1: utya utikina mu vera
0: kisa
1: eh tashana la yamurera
0: bana ingata tukibwa hano namena hanie ebehanda naripi abiamo mu petroga mbeno
1: aha
0: kusangwa aba kahula wa mu basukeri abare mu bapara eba abiamo aba abakumbwa eba abiamo na basu Nariyo na mumburi abatoga na barega ibabiamu nari iwo ngaye busukari ngaye bupara lakini yabukumbwa ere end natuwa iya byane ne basu
1: abasu
0: iya byane burega kusangwa iya barega iya byane na basu no ebusumba ayo ni eneria basumba iya bya iya byane babira aba kahula homo bakanibale nario e habia no bukundi wapo para e habia no bukundi bwambalo
2: kuchamuke kubinyo ebibi binyo ebikakanyiraya uluyira na ebinyo abekabaneka ho bandu bale bekabika yabaneka ho mukahika ho nenyu munawote ho mwalwa kutse munawote nzuku yinyu pamero kwabulwa kwa Adam Flebada. Nerio hama bane kichimiko chete abasukali. Abasukali niche handa cha mulume. Ne bana ba mulume yumusukali. Nerio akabya ndi icha yendana omusu. Omusu. Nerio
1: mukali wowe.
2: Eh nerio tukio koluyira. Tudyo mache yero. Omusu twagutu abasu. Nerio fukatu eka kari.
1: E kari.
2: Kari. Nyambu. Nimusu o bukari. Nyambu. Oyo nimusu kari. Nyambu. Konde koyo. Wakana berika wohomolero. Chikari kilombo. Abo niba sukari. Abo niba sukari.
0: Aba na ba musukari.
2: Ba musukari kundi. Yuka nabia. Ba
0: musukari.
2: Yuka nabia. Kanyima ka karondi ya. Echere waka huka e. Neka wati. Washinja musukari. Swanga ya wati. Washinja musu. Konde. Koyo ngendo nyingi yuka. Yuka shimawa. Na tatu nalia. Kola nacho. Swanga ya wati. Wamu anya babu. Kwa wati. Wamu anya koyo. Uka lua. Hobali ya wata kambu. Tratu wala chere wachache no chama.
0: Lakini musango we Mario. E Mario. Omundu wa misheri yeshima bakari.
1: Ah.
0: Waveri ya waveri. Neri wa shima. Tata mwenye nyumba. Kuti wa muwe ni atata. Tunalo ati he. Wamabi hangana na riwe ya simu. Tumwe muwe ni nyumure ukabi. Ese wa esesi ya lioko kono kendeche kwa kari.
1: Kusangu
0: nebasu.
1: Musu adhiri nyama. Yisu.
2: Yisu na yenemo. Umuti omusango we mali. Bobo tata. Riwe ba. Mubayi homo. Mubayi haa. Mwai olu kengeru olu wakoyo. Na ho, wama lua shetu luko chendeko halia wote aba kanibal. Kuchi aba bio. Hana ho, tuwetu tibana aba nyamalio. Konde, kukuchi chetula, iba kawa hamawa nikambuba bila. Iba kawa aba bakani banikiba mitibikwembe. Nero hameba nikambuba mbete pantalo, tukandi wata, uyu ni mnyamali.
0: Uyu ni mnyamali. Uomo sango wimali.
2: Uomo sango wimali uyu. Nero habari vya olubanza, olunene.
1: Iwa mbiti omunzede.
2: Mbiti omunzede. Nero mbu ha. Siwa bereka ya. Aka yiko kubanduko kusiri ya kuli. Neuni ala omunzede mbu. Uyu. Siwa bane ni waka nibale seba.
1: Mbali.
2: Habari seba. Ebaka ulomu bari. Nero nabo. Ulira lutunemu. Nabo bamenye. Oboko sebo cherebo lome. Wamabi ulomu mumugira. Kutse muka nibale. Eyo banie yu mabiharomu eyo. Ewa luamnyote, aha, kwishi na biribia wabu kari. Ne, luamnyo muka ringa kaya watanate kunde.
0: Kahuta kwebirimu.
2: Kwebirimu. Kandeno huwe nyomabika, namu vatikashia kutahaye, ewa luamnyo kwa biribia wabu kari kunde. Na baka nibale ababila, bakata hibawe.
0: Ha, ikuwa na uweribia muka nibale chara kutamuta yeku.
2: Ikuwa ni wabolome.
1: Ucha,
2: nga. Kasa ndewa raba tuteno, hoba lusayiri neru vashaso vaho, vaya tupolaya ndeke. Vege honda kende kekunde. Babere jekero buhanya. Obo tende. Obo hanyo buta uti nudi babere. Nechitu wa babiri ito yuri. Omuchuna che.
0: Nama mitabu wama mwomere bulo nyetu.
1: Wamata.
0: Eche uko babiri. Ipe mabiri iti acho. Esho parisele shiba nimu ulye chitimba mo. Pionge na hande.
2: Nomobukundi.
0: Nomobukundi. Nishia vanyarwanda.
1: Ye. Nere nomobu hata.
2: Wanashi chokunde. Sipe nishia visabo. Omolo. Obo hanya buhi kayo. Kwa mwa liriba wa, ibu ba yebo hera kubati, abe tuwa masa. Neba yuro cha wambu, mudasha sero kwe seri. Muba kaba ndubu bulie, na muna ureba ikunyiri.
0: Kondia, mbonde wapo ni ya mabu.
2: Ni ya mabu sovole.
1: Ano amato.
2: Weba kambuye muka vya nabu yeji, muneshi mutino, koba ipire bati ya neba ndo, vanenga tuwe, ni soro, simbiti engobi imbuli. Siba kuituwa wapo.
1: Ano amato wati, eritogota, wapere togotera, wapere togoteriwa. Wabere togota. Nereo, aliwa mpua matowa, akana togota, abi ibunzu kare raes, nene ya togota, kwa shinja.
0: Echiri ya togota, si wangasi ya sunga hochino. Chabere togota, abere togota. Nibu mpua yosia.
1: Wabere togero miriwa, dinene.
2: Omuto, omuto otari umerereryo, hakabi hane, ama bieri ota nyambo omotano wakatuota yenjendo inyakire mwibu nero muchabere to ota
1: twashinja to mama bere tibinya biwena abakaba abega bamabiyo ara togota na togoteria akana luwa muto goteria bobabire muto goteria hare ononi mukwarambia ko bakangiriria
2: nani sebandu
0: nare tisa tisare mubaswa
1: washinja Amolo, mwenye mwenye kuluhira.